Vitre Sabhute Bhavikhe Bhavane Yachitre Narayang Narangang Narubang Narekhang Nalobhang Nachobhang Gavutang Gabhikhang Nasatrang Namitrang Nanehang Nagehang Sadevang Sadasarba Sarbatra Sanehang Na kamang na krodhang na lobhang na mohang jo niya chayad advaya jo hang na janmang na marnang na varnang na vyadhang na rogang na sokang bhay nirvikhadang achedang abhedang karmang kalang khandang vandang prachandang palang na tatang na matang na jatang na kayang na nehang na gehang na barmang na bhayang na rupang na bhubang na kayang na karmang na trasang na brasang na